Efe gina abri fama Efe nwa ni ebe gajwa fakiri la nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam fakru Ashrama barani ibiya sotere nyono Nikre wa bata ya kare nole Kambi ya kuru jajwe Yemes mema Yachina ya fayujma Nyine karmombo ibu gajwa faka Nyeme seme Tiyeshe edafwa Ni tiyemu nobe ya tiyano Nyeme jina chen Nyeme seme ni iti jajola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Do Qur'an no Wala nasa'ala nan lezina I ursila ilaykum Kayyari nyeme seme Yabisa Suma fomu bi Yes, Sumabu Andoni. Nyeneshi, na yanya Suma Andare Sububi, Suma Fomubala Andoni. Nyeneshi, nyeneshi, ibisa Suma Fom, Suma Bifa Suma Alane, Anko Linjama Akoma. Anjojo Kiribu Njama Ajojoma. Nyeneshi, nyeneshi, nyeneshi, bisa abi ibisa. Suma Fomu Mela Barika Maka Yakoni, nyeneshi, nyeneshi, kumpuya kama ya jojo kiribu. Mesemenya besa yere sukuka Sumako mubara anto anje Babama Sumako mubara anto bajo jori Mene nye mesemenu anye kiri la mnje Babama Yela anu anye bibi ya kankabi ya kenye la kamaka u Nye mesemen mubare Yela nye mesemenu yada bale Kur'an no Ina kya sanga abaji sanga su Minye mese me bita Alam ya tikum nazir Wazi yufa maba mando Kalu bala Wadi jaana nazir Fakezabna Wakulna ma nazara Allahu min shay Nye mese me bubali Mubanji joya do Tumongo maabama ya daya kundi Nye shika bubari Ama Yere neka na ya buka na ya suso ka Muti kuwale fomo Ay, bumbe mudemo kulikuro Bumbe mudemo tumakuro Niti ni akati ya shingaburu Ya suwabu tu Malaika mishibu kamaka Tuande nye koti iso ila Ina antum illa ki Dolade Mubin Andare tidi Melifomba amamanu Wajibu swa Tijama Nima de teni yu ya sheda Tankar muma jojo Bima sasashi Temboro yu ya unu Nima de chansa Nima gere kongwe Benjanga ne anabi Isa alayhi salatu wa salam Ibawu Ela fa chinyo Ya fa burni no Nima saran no chabura nyone ja Jina ke Nyeme seme yuye sheda Malaika mo sheda Nino aniebe kusijia jiefa kiri wani ya wale nukere Oye dede Nia nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hijira Safiti maka Neko madina Afoji Afoji anna Afoji abriasani nje Itara moche, nyumali moche, ye ununa. Nesme uya sheda. Niti jena. Paramambu wa ye wazibere, madan labaran. Ikuma, buwa kukwase, kisule nyeme jere yitane.
me danso e wo buna ha fo ridi no fa me danso fo ma ahal sunna imam le ini ma ni me fe me a fa ya ba ko ya mo fe o te ke sa nga nya re bi je je kiri ya ye be ka me ya le ni woro ni ya fa sa so ni me fe me je je ale a ya be فشل نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبس سنة بتايا سنبي نكوي يا رسول عبطو يانو اي يانو ساركا افاما شتنا بي شتنا من يمزنا يكا يان بنسو يمزنا seriata na o na wa jojo asiria no wa asiria ya popo no wa asiria ya korofo ya popo me bu jara nkebe fare ne babali ya na adama sanga ne zuke ne zuke e be gara tente be ya duma ma manyele la bare mne amar kan kor kan ki wale ki rafa basu nan ke ti gafa mo yiri la tanga be yiri gara mu mu kun kara ba shi ye me fame ne iblis atie fasanga ne yana adama nyene ntere abashawe nyeme feme ayi nkokom afa abatur nyawuru sona akoro mo esmo okoy potu wani nyene feme fere ya nyeme feme fere ni ti bambaka nyeme feme jojo yedo ndenye ane qur'ane no durnyawuru anya malita ti de kotara qur'ane dunya ura anyama litafi anzama bi kwatara qur'ani anyama bayani bi kwatara qur'ani nyeme fa mena ya gbenem ye je jokere ya tebe kuru ya jati ne kuru ka ya ter ko ura aljanna nyeme fa kuru ka jina che ma ko no fun gbe mo ko ura jahannama jino dunya ye ye je yiri nyeme fa ni ti jojo kamata ihe mefere ihe ama aza aba na ndị nzu na kiri nye mefere jojo kwuru anị nụle ndị nzu ama aza aba yi nụ nsha kerso ndị nye ma ama adị ma atịnị na ama ada ma ji na awo ntuso ndị nzu ama aza aba nụ kawo nna nri ama aza aba ka onye anja nkata ka onye anja ha nnama ji nọ ma anyị kwa alụlụ ahụ dị aza adị ihe ya nke nye aza aba kanyeti nyeme fe me kuru me ya nya adaba nti aya ne aya be yi nyeme fe me niti gaji gaji ke wa fere ya kera atana so jom durunya uru kere be akama ili ta di no no wa ashe ya kama kato inna shaitana lakum ul adu kata khizuhu aduwa innama yadu hizbawa li yakuna min ashabi sa'in nyeme fe me na miti ni jama kere kere no wele nga kere kumpenye le na njojo kere ama inna shaitana lakum ul adu shaitana ti anfofo shaitana beke mufurika shaitana nime sime nye ti anfofo fata hizuhu aduwa ambe zu mwakaba fewe anfofo mama ya anyuno mama shaitana anyuno siyo mama edada kam inna shaitan lakum ul adu fata hizuhu aduwa tebe nyeme fene se yane ne yekuru fofoi yekuru biye ni yiri so jina ay yekuru ni mwate sana akura alay so nyeme fene nga andi si sana akura mama yanyi so yefai nyeni na afaji yeti nyeme fene nyeni no ani ene nge yeti me yeti no ani ene nge yeti me feme niti o nyeme feme niti ano nyeme mene ni wate nga difi mo se ya kama ka tan mo ati ta da ne soro yo o ye le qur'an aya tara be pata o me ni difi ni ti se ma difi ni ti se ma ko mo ti sara ti so ti ya ko en ti mo la bar kama ka ya pati nu soro mo ati sana e ti sho
bayaki president in iti koya party in chama ne shekamaka mwatisana tizo nini kere ni nyuma yere tareke la panga kwa tara Qur'ani haya ama nyeme feme niti ndoro ndoro feme kura feme alekutra feme atali feme beyiri yodike kera yira ashiya inna shaitan lakum la adu fatahiduhu aduwa la shaitana ti ankofo anfewe ankofo ambara mokra feyo ankofo mama ya nyuru iba amene mene yo mama ya nyuru iba akao masu besa wajyo sabah shaitan ni wala lama iba kenti go wala la jensuwa kika ni wala inyo mo wala la jengwa bashiwa ni wala lama kime nyeme feme kurukia yuele inga yetu ye kaba nyiti yungu fatahiduhu aduwa ya unyeneto ina na yo yo sawe ya nga woro ti ya nya woro ti ya nya na ya tera de la ya ya sa nyo ya wi so nyo ma ba le nyo ba na ya ya ti ya ti ti do na ni ya san sa ko ti o ma yi ri ba wa o ya ra san sa ko ahin ga ni ni ko du kwa ta ma jama nyo bi ya su ke ni ga ti ti ra so ga ba ti nu ro ma ti sana mo ni bo an sana na je san ga na a sa ko na ta definition e ba ngo lu ti do wa hinge nyeme me be ya ba yo ya ba nyeme me ba nka yere ne ne shitana mbuswa yere ko e ti a aya nyoto nyeme me nya se ka ma ta a

0: na ma ya gbebu se na na ma ya gbebu anabi Muhammad bo so bo so tabuko pa mo so ya gbe so to te na ba ka so fe nwe ja no jama anabi sa be mu yo juma ma ala din ni ti aka mere ni warbi ya tara ko ya be nguni be nyeme na akere ya ke ko shi tana ni ya ke te ga ya ko me ya yo me fu shi ya ngungu no ye ya re ko ya la fa nga anga na ba yo ni ben kura ma nuka nzu kura ma ti tara yiri a kura ma ti tara nya fi kura ya re ya nyongo re ngo ta me bi ru re da ke anja kura ya ra ri mo lo ra ri ma mo re fo mu go da go bu na go abere na go ru mo ya bu ya anya wo bu ya bu ya re na fu e fa ti boro nu ro na me na ka ga je ke bo boya e ma ko adama ni ma ko bi oro boya e mama ni de jone do do ana bi fi ta bi la le no ta be ko ye ta ko bi su ni fa ke la moko de la moko la ma la bari kama kama bu su ke e ta ko bi na sa be ti fe de do pa ni ba fe sa ja no na ta ko bi to yiri mu na de na me ko la moko ma papa pe tiri sadi deye kere kwona ma ti tana ishi wo ka ke ishi ma nga nga ni ka ba ti ke ni tire na sa be ma ti ba fe sa ja no ma papa ke yiri ta jama bono yemi ni wo ka wi yiri ta yala nka mi ka ba shiri nyame ka ma ke twa mu twa mu twa mu na di nzu no jama ko be papa fo la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabo ha ijoba raye ya bo en be sara na nabi ona nabi ti ade jama ya tumo nyi la bare ni mni atisha anwi ma ma chi anwi ko ro dada ke be bu fon la nabi musa alaihi salatu wa salam fa fe te li ikim na bu si zo ale na ti ko ti ale nze ma ga nyi na me ko ri ani ti ma bu tara ale yo kebe bu fon la nabi musa isa alayhi salatu wa salam batu ya ha kebe bu tara la nabi muhammad nabi ibrahim na bu fati shino kebe bu fon la nabi muhammad sallallahu alaihi wa salam kabu nene mana mene bu kere ba no ma mutu gola ngo o gara o ma ne ka ba ju duru nya o kebe nabi mana ni mesna ke do kama do al ulama wa rasatul anbiya anabi nga nkarmo mti zuke anabi ma jaji fama anabi mumbe bu fon fon bone ba jaji fam to go bere ba no mamu go bere ba la nkarmo wa bi fam ba la nyiri fon fon be bu fon le ne kama ka bi ke fam bet la hab be bu so anabi musa so ka shi ka tani tani anabi isa tabu ku fam nyuma tabu yiri te ashamaya mie bambaka madina na nde nda akoro nkarmo ngbengbere nda buwo maka ni madina na buwo university nokere kara nda bu shoga ahene ti tabuku fo ba doktor ta tiru ngbengbere nda buwo maka ni madina na bu mafatawa nda bu koro ga ahene ti ti tabuku o ama tare ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko budo bu fwe ti ya bwe te na bakar ma ti jana de de kebe ma ya bwe nda nya nabi na ya bwe kere so bu yiri te na abubakar aya buen de babuo ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ne ti ase na nyi ne tere tie ne ba anabi ti tie ne na yira nya ko ayo se tie ayo je afa ama maka fo kere so nyum cha ya to ne ba tie tie ya to ne ba tie tie nyine ma joga nyine mu kala no mam ken kara mam la no mam tira na bi mu la no mam tira na bi mu la shi ba nyine kete ma fam kara le do so no ya kara nya la bara ka mo nya ngba ni ko to sare ro she ma ma ter be le a we shi me no bu do ta bu ku fa ma no mam le be she ka ma ka ye she a su bo bu ma bu bo a bu ma je je ta bu ku fa mo ti me ngba ma ni ya bu bere do ma ya betla han von bele tin maran gbe mena ya bo bele noa kebe nyu mu duma ka karashino na bu bo bu duma dur nya bo mori hali dur nya ko ye so sara nyu ni juma ba nyu ni imini ma hali ka dur nya ba ya go yakara no for karashi kere yakere kere ura no boko ambo etena boko yanwa ba shaka boko ran puter bui boko no zanda bude zanda
1: nyeme fa na nyai so mafa nyuma ya jina nyangba de na ya shanje ati be kama kenya iwa azun kabati nzuko yere buaso ikaba kike nzuko anya mzaga nzuko ni bashe wonke ti ponko bashe wonke ja barawa yenge hali ti nzuko yiri man nge nche mzaga hali ti nzuko ila soro nzuko tanga be bujina kurubi no kaba chuo fofu eno ne ashesha kurubi be nyuma anga sonna ba kurubi la fanga kuni kurubi nti nzuko man nzuko nkaraman bebara baba asun zuko tie kera fa abudu ne tisa bere ke zuko ahinya kuru bi tinzo ma bi dan she no be akaba jina kushi zoto ya tia kan zuko wonu ni tia gware ya ahia be bu kaba jina kyo opokwe na ankere nyumba ta nzuko kwakwa be bu lati fa ma mene dan she no a wo fo bi edungu ta na be bu eso na bu she kama ka me bu eso le a fo bi afre ni ebezu iko na iko it is so mad. Then the number of the push you under any yes to York is so so as well as the other. Can the Africa and that come at the Kayan in the near wood? It's a near wood. What do you wash your car? Allah, you miss an anger, it's so much for her. You're in Zuka. Nancy, if it is over, I don't know. Yes, it is done. Fasa von dia vede ni zandio ni dam hatan ji so bere ni sima la bar kama kan na so baba to patro akwa ji ni mama bu yara karamongo de ka ko ni ba saati na ngba ba saati ni ba bere yara yo ndi ko ando ma bara yere ji kare ni ke kare ya ji na ali ya gege ya de ge yara sha ma kuru wa ke ya ngwa tuma ni nje ma ngwa tere de
0: Na iti bebe te ya jina ye ba sana. Dandi suto. Hey. Ande moto na ande moto ne jina jina ndo musa ka moto kun yiri. Mude moto kon atamre ma ko do ba. Moto kun yiri ka wala. Le ya sade gbemgbeti ni so gbegbegbegbeg keke. Oh, o da yi wala. Ya ban je ya ja so nya ndi tara bi. Ya ku moto gbemgbeti no. Eh, ungo manu ngo so koka. Jama. Ni na sama iwe ya chi. Ne iwe ya kanda. Jama, unni ala bono, usun suni la bono, fa kwa nyine jere nsa. Ti mie ti tino fo, ti mie bu fo, ti mie ta ke fo. Nyine no ani ani. Nyine nyime sama jojo ko ani sha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then we will add your baby to your kiddo. In la padakila, the Rusulum and Fabul. In a shiba to my joyakiri. Ula Moka, never met your joshin. Sarong, Nami, Nanya Tower. Sanga, never to complain, man, you must make up. Madame Bashinzo, Bashinzo, Bashinzo, you must make a makila. Bulano, I never do your kiddo, what I need. Shiba to my joyakiri, Ula Moka, never be bashin. Yet I'm Lano, I never am with your joyakiri. Mie kufa, mie kufufa, mie sandifa, mshila nebi jojila, mshila nebi kama kaa. Tienfo ni. Munga nebi si tienfo. Kenya jina ujo joso na o, zike mubabani so yungu mashiko. Kule bukele, alikaribiki. Yeti ni mesmesha nebi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, Qur'ani no. Kama kabuna ni elabu no, munga uye, waya kuluna. A inna la tariqu alihatina li sha'ir majanun a in kan la ndama wala e nge ya ya ke amwe amwe mni yar maka mien ya ya ke amwe amwe mni ni nyi fien fon dwe mbe na di ni
2: La voix de l'outil.

ojuma stia de kakabama ayiri ni biosti iyo ojuma pa ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfa ojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: Isufa ɲini a yiri n y'o jumani
1: a su kanzu gwɛrɛ paa patiri maale
0: na wɛrɛ ka biɔ sini i kuma ka kaban gumi i buka yalwa ɲawan wɔ na

Mweba mwebye so anhin labarini iti ninge mene labari yop. Yashiwa Tayuru Mustafa beti lori kanfo. Yiri sume kunkun labarika ininge yop itatwa. Yiri la kurku kankambe ya pri portu maneni. Inzwe iti kachi inzwe yop. Nyini kurkumbe fitetoni ninge mbono mwonoa ikadashi mwonu. Kartibe ikirika iti togoba yanga karti didantite. Ni kartibe bufatumba yiri la karti di lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimbereni na sarasarambe wononi leblesan ye nyine kurukuntora. Portumaneni duandebweni total ele. Yesu shire jama kunkunkere la mwaya kunkunkere kachande. Boti ilabareko bo mwine kurudi ahormeido. Ifre ahi lambansu. Abrangwana, abranyoninza, abramochwe ni ngona, ngbeni mochwe, abrangwana ni mochwe, buru, abrashaninza, abrangwana ninza. Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye shire beberebe nyeme imeyo terifie ndamashi

0: ti yojuma stia de kakabama ayiri ni
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfa yojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo

Togo bara Togo biaso. Ahin la bar ne efite ye ministre be ni nasara wuru pa de sheshe so atin so ni ye feme ya de atin sheshe so so ni koto haji ko wa de sheshe so from the mofo ye pre CNH pere so pa ahin la bar mpa me kun kun kar papati lamboko ashiramam ahin la bar ni so koma yero ni be bula kombika bubako haji mbe iwe nyuno be koto suni nasara po akinyo apo abra ni zonu ni ka atin ateke dada kere be yakuruko ne ko kere eduma fashe etekere nasara sara mo kweno ele bleso be yakuruko ne ye ko kara eduma fashe amma bunam mama gobe yakuruto karna ye fako afombe subanu ni amma yakuko kara eduma fashe ni ahin gonka afara de gombe bu fashe ni yirela millions an boto yanyo boto abranyo asheshembe bu ne aji ko fom de mofo ni etoko bu yela barisu kana wara wakarebe abato kari na akuru kwa jini kebe ya kene aparade goni ya fashika kirika sanga njuri iko yuka bukaswa banu neka ye kuruba ne bato kari bukasuni yeno iyanditika kweswa baswa ye kaki ba ne kuruba de ye den wabi wananasu afako nyine maya nga ye fa bukasuso adena ankere kunkun kurutia haji sheshesu kofom de mofo tufa hila barumfama lamboko karabe ikonbi wonoke bako haji ahin afombe weyanyuno ni nasara fa kwinyo afa abranyo ni nzo ati wono na kokara nduma fashe dama sanga wobarebe yedema duma ku nasara saraburni kuno ichan abrasansu nasara fa kwinyo afa abranyo ni jenule pako jina nyine sanga na be na mbakara meduma ikurunyama haji nkoma yede ashensu nyine ma yasufa nyine ndorimba ne kere yasunde ne kurukonya nyine atini nambere mo shika yayankuru kaya kwa aji yala karashimbe busheshesu beferibu paspo kotu awyebe yewene kurufa ula angole tonyininu bukuruka mela barka awyewone ibuibu na sarasara burunu ichi abranyo ni nzo fwa ipinyo afu abranyo ni injeni buwo nyina awyem paspo yobride awarenu do nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni nyini de labari le yesfa malamboko kere papati o togo dieso togo bara be iti ashrama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu anye kadashine buye natara sara mokwenu ile ble ngona be ulesa nyene kadashinu haji de shechesu de mofo koto ye ministra be nye natara urupa ngongbrim ni femeya de ati natuwa de ministra bere ulabusa nyene kadashinu irina CNH demo for ni ye ministre awate hoda balo.

Mweba mwebye so anhin labari ni iti ninge mene labari ya. Yashiwa Tayuro Mustafa beti Lori Kanfo. Yiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya fri portu maneni. Inzu iti kaki inzu yo. Nyini kurkumbe fiteto ni ninge mbono mwono ikadashi mwono. Karti be ikirika iti togoba ya nga karti didantite. Ni karti be bufatumba yiri la karti di lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimberani nasara sarambe wononi ile blesan ye nyine kurukun tora. Portu maneni duan debweni total ele. Yesu shire jama kunkun kere la mwaya kunkun kere kajande. Boti ila bareko bo mwine kurudi ahorma ido. Ifre ahi lambansu. Abram gwana. Abram nyoninza. Abram mochwe ni ngona. Ngben ni mochwe. Abram gwana ni mochwe. Buru. Abram shen ninza. Abram gwana ninza. Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye shire beberebe nyeme ime yo terifie ndamashi

Mweba mwebye so anhin labari ni iti ninge mene labari ya kuyashiwa Tayuro Mustafa Beti Lori Kanfo. Hiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa hiri la kurku kankambe ya firi portu maneni. Inzu iti kaki inzu yo. Nyini kurkumbe fiteto ni ninge mbono mwonoa ikadashi mwonu. Karti be ikirika iti togoba ya nga karti didantite. Ni karti be bufatumba hiri la karti dilekter. Koto ikada Shibi ikrika ikanlori irna permis de conduire ahi mwanembe washimberani nasara sarambe wononi le blessant ye nyine kurukun tora portmaneni douane de bueni total 1 le yesu chere jama kunkun kare la moya kunkun kare ka jande boti la bare ko bonwine kurudi a hormaido ifre ahi lambansu abrangona abranyoninza abramochweni ngona ngbeni mochwe abrangona ni mochwe buru abrashininza abrangona ninza Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye chere bebe nyeme imeyo terifie ndamashi

0: yo juma stia de kakabama ayirini
1: biosti yo zo juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfa yo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

Mweba mwebye so anyi labari ni iti ninge mene labari ya. Yashiwa Tayuro Mustafa Beti Glory Kampop. Yiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya fri portu maneni. Inzu iti kaki inzu yo. Nyini kurkumbe fiteto ni ninge mbono mwono ikadashi mwono. Kartibe ikirika iti togoba ya nga karti didantite. Ni kartibe bupatumba ila karti di lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimberani na sarasarambe wononi leblesan ye nyene kurukuntora portumaneni duande bweni total unle. Yesu shire jama kunkunkere la mwaya kunkunkere kajande boti ilabare kobo mwine kurudi akoromaido ifre ahi lambansu abrangwana abranyoninza abramochwe ni ngona mbeye ni mochwe abrangwana ni mochwe buru abrashen ninza abrangwana ninza Koma nyine nje ma radio communautaire labari neka otuile. Yeshire beberebe nyeme ime yo terifye. Ndamashi.

Ato mweba barani biaso radio communautaire la voix de l'otiti fomeng radio netana fom yesu besan konkonyano. Yao krefinzo miti abranyo nijen yao nyuma uhwe na sarasarangonano yewele bule sochana nyuma. Nekasanga juwe fan falabari buwe sano nekwa kinu nefatu jama kera dene kuruti ni kuruwe na fabi. Mwawe tanafo kasa kresanga chen kresen kanaifa labari naifa machi kiriso yetingiso neda mikon prini ashi anguru na ashi nguifo adiki kremi yiribo shesuni yikuya yiribo kuro sabi kuro sanga bi kuro ya kanshi yede ashi ule kri ya yuen shede maka ukuyan makongwen sanga bu itara gandi nyeni garamani kotiki gandini ni woro kere sanga trifa famno da maka ye wongono mi kuna boati ngem famno afa sanga ngo famno ye kuraya sa wora kmi kwa kmi bukata ide dumano ye dongo awura awurun lafie ne kai dengo to ko webu ne tashi da bambaka be fada yir mi kone ne shirebe ko da maka ye kurwat ko sunebi ye shirebe ko da maka ye surwat ko sunebi ye shire da maka ngoni timede ichi de o sanga kere fa we karafa da su shire kongweno ichema ne kai koda freno sanga bo taragande na nyene ne kwene fe sanga ngo famno da su shire ne ni yeso hari amma ngara ma sanga be kotke gande me kon ne kroteke e krotenge ya ne fe sanga ngo famno be kon yanga su shire ne fame tana fam dongo baram ne biye som yanga sungrom ne ngam fanam tarawam ne biyam ni mbokem ni mpembe koka anu manye sangane ni baramanga manu mikunkotiki gandeni basenge menubi ikirikala mwako mne bwone dunia kwa ki tuyonge sushiri bwerebi ye tanafo barani biaso femba tmadede kwa tuwa yuni tifo mbe shibu ni beshma wakadide tikano bwe koka bwone dunia kwa kinyumade chani ye sushiri mikuni yubu nima yubu gafira yubu rahma ifajana tfarida usini faba uru ifa bawro ne fajina tfarida usa ima bo dako terafin wala noro bo fankuma no itrek bo fankuma yenga way ko shiba mu fo ne shiri ne fama etoro fo kare trefo be bo awro dok tenya biya bere baran biya sobe shibuna be shmo kare de tikano la fayri tie kurwa toro yiri tie ko fo esu shiri mi koni ifa la fene fayongo ngo kere jake na nyayo ngo kere kanda ni tore ya shirubirebe na ya fama ya tana fam dongo bo dan sarka soro dongo de gbagbere irfa fako da shirubirebe la makomni me kone shiba mfoni bufte yine awe shiya urun da de na beresma kurufte na kumbukata na fama bola mo shikar kwati ya shirubirebe na ya fama ya jama kun konkere da makala nyanchi barani beso ya krende kibe fane kurkoni ya dikibe na fakire nokmani ya dina ye kono koronya beje tungarman no baran biaso dike kreba fari wiya fiere wiya tori ya sabi ya safo mbaro ye nga wulanu ya wulara zeno kumano bakaso angoro wa shambo kumano dike kreba fari ye nga wui mekone urochi dali yo fari kibwa nye ya dongwa ura unla fia imema ya jini la fia yerbo nyamba matuko kwenye bora su shiri mikone yanga wi ni la makom krepati swade ne kreba wala un la fiye de kwenye ne krujin la fiye e shiri na fama la makom dongo yanga dongo ko kune boro mieso yanga ni mam ye gorombiam ye shimbam ye nimbam imba baram nimba biye som krepati yanga shiri bebrebe yanga wi mene boro breshi mi kune yobukanda mene boro breshi mi kune yobukanda mene boro ajake bo ila albaraka e shiri mi kune ifa bake bu kun kun kareno adina batu ya lafiye anyina je kaini kro samiembe ya shire na fama yo fabaran biya so me kuni sham fani ma bawe rekpa fabaran biya so me kuni shiba fani ma bawe rekpa fabaran biya so me kuni shiba fani ma bawe rekpa dina bunya kurba kesano e bangu jakno ne tarab ne fafashe boden shin yere mo timat mo e kura wi rekpa to fayere fasanga fabaran biya so me kuni shiye kran fani ma bawe rekpa babaran biya so radio communauté la voix de l'otiti fama esuda mashi na yeyo amanshe ne ka yesuda akim fama kwadini yede ashibe kuma da makan garman no krepati
yenga wi yenya mone mone bu ko ka sir ci be wanu mone be ko ka anguma wanu mone bi nga wi yesu shere ni iko ka nyen mone ni woto abara aye dun nyankere pati to nga iyo mone be ci albaraka mone mo babaran bi so radio communauté la wadro ci tifam yesu da machina yego amanche tabari boy wessano kongwenu na ya pakino ne famam jenga ci kreso etininge meni wala bariyo ye bo ñinen dorim famam an makre pati ka yetna fo yeni wa sanda salama bo yugono irisme la bariya ka jorece na zone gwereni ikori kumungugo toneka buko gomba juri ikurukuwa meni yenga botoa botoye yengi chokuruko kankambo bula chinkara biberebe bengba mfanamini sungurum kaibita sana yenga yefereka saga to njini kukuruko mni bu njini botonu ye yeni wani ufti gomba juri neka njini botoni ameni biko kanyini kuruko mgunni to jande yeni wani sushire yenga banyam fute gwana basoni yenga bukere kurundi na kwa uru nengen tambono ikoroyo anka be afa senge edeno anki ikoroyo be afa buide wara anki ikoroyo bine anka bashi motufo beka fanyine botoma zemi njafo be anka bebashi kifeni ifumanyini ikorofo fabarasube to jande yeni wa sanda salama inge bondori ne fama ko bara kre jande yanzoni yere kre boy ko kumongo goni niko ke dongo yewlar yeshua dj de lori yanga yesu bondori man kon kon kre go barani bi so kre pati yanga yere bo nyine kurkuni wo sanga eno be nyine botoni bi ko kan nyine kurkum wono yanga saga de kurkum ne wo sanga eno be yanga jande su shire na amfa nyine ngeni na amfa dodo yeni wani sanda salama wara ma kuruma yeni wani tangrafu nyamaya ye koru feri abrangona abramo kweni jen abruno ni jen abruno ninu abrangona abramo kweni jen abruno ni jen abruno ninu wala abrangona neku bruni no abrashene zo abrana nisa abrangona neku bruni no abrashene zo abrana nisa yema jande neka yeni wani magazin akamabo owulano aninema ka ningena sanga bidano amo ngume yenge bondori be kon ay sufa nyi mani fa sharia yenga sono pawima nyame sono wima ze yefte trefe fongo ni kro fa nyi ningeni ni fama yeni wa sanda salama yenga gonole gada ma shimo bana yego amanche dabari be bukaso yenga ite shegure bo wala bariyo ya tanafo na kunwe nuhu yirbo yanga ci saduri ceba same ya shwana e nabari be wona peko ya tanafo sheka be iwo nzara kotobo ya tanafo na kunwe alasani koko be saduri ceba ya tanafo alasani adam be saduri ceba ber kun kun kreni aw gina fin ba bobu ko wiso na faradio communauté la wadro tinna fabu mo e bakre chejore ka yeni na barani ke tana fo bo chegum buke be nga yeshi ashra me dama mo krosim ne dunia kwa kire ya numa ale kien kire fin za sanga yeni ni la fabu mo kwenin za mi kon fe kro fa chere mo te nga numa ngar ma kire ba ko ne ni dabre ye bu ngai da shine wa shi tana fo be numa nan kurba bu ka bo na bukuru kuni riyani nda bari ne bunga da mashina ya manshe nyo so na nyam fanyine shejwere la bari ne fatula mokom biko ka numani bati manyine shejwere ni ne tinge sune bubu shejwere to bunga fanyine shejwere ne fatuwe tanafo na mgwendi fanchu babi usaduri tieba soroko shingale ya tanafo ya mgwe ya bukari yeshua na mgweni sifu watu ya tanafo baba aruna ya ngabukere usaduri tieba yesu buwa shejwere do ya tanafo mumuni be unanjiki yanga chambane de kale etana fo nyi babe wonandi ke etana fo ali be o joni etana fo salifo no etana fo krepati be o krabango ya subo an shegure etana fo nawo no mbam krebe an wang bandi
eswa bas bangona gango yesubo anshejere etana fosse bo bangona ndiki etana fo piba jo be okmongo yesubo anshejere esifa be okmongo yetana fo ala jasuma be otaderi yesubo ankreshejere donan kroti yesejere labani fatue etana fo razako be otaderi yesubo ankreshejere biba be onalo gbandi etana fo lasa be onalo gbandi yesubo ankreshejere donan kroti etana fo blangwe wono bam kreba on jaron je subo an shejore yanga e bamu jaron de akrashi de kale ye subo an shejore fo bamu jaron de akrashi de ke subo an kre shejore o tie fambari ye subo an shejore dadi be opadori sangbara etana fo konga be opadori mam shi ye subo an shejore ko fikano etana fo kreba on wando tombo etana fo koko ibrahima bamu chere ko ni ye subo an shejore yatana fo asikata biwo cherkweni esubo an shejore jabare yakko na feko dandika uno tana fo mkere subo an shejore do yeshua mwila usman na feko mamshi yatana fo komna ka kojo na feko mamshi esubo an shejore penjebo abdurrahman na feko manyba so fo biyo no tana fo mkere subo an shejore do naje biwo na feko manyba so yeshua sala daudo ono tana fam kren shi mo ebo an shi jore donan kruti kariki boto ye shimba sa durite ba fomle yeni bo she gum bu kai bo son kreshi ashramed ma mo krusim o kormano an malik ni sanga nga an man gara man kre bo kone riyani da bre bu nga ye bo shi jore na krutia yeni shi jore ni ye bo kaso ne fato ye tana fo ye tana fam ye nga sadro le an zam na ma fam biem na jama kre su bo an shi jore do ye tana fo ala robe o chanfiri ako be baule etana fo konna be o pare bo sono etana fo kere subo an shejore etana fo bo gweni e o shibenga etana fo ko joka be an wona ngbandi e subo an shejore dana kroti etana fo mama ha bon san be an wona kroko basani be an o chamwe ko e subo an shejore dana kroti man kala ko ko be an wona miene etana fo sanja be an ko mungo ko e subo an shejore dana kroti a fo ibrahima be an o nyangbandi ono etana fo kere subo an shejore tie baba mo baule watao ba mo nan chari yesu bo an shejore donan kruti etana fo mbene oni sifu saduri na ba ko yesu bo an kre shejore kadike bo tu etana fo saduri tie ba fomle yeni ena bare ni pe etana fo goro bara bu she gum bu ke bu ya nga shi ya shire me duma mo kruti mo korman wa no mali ki e krefi zansanga yanga anuma ngarama ni ba kone ni nda bare ni ila fo bo mo kene zami kuna fe kura fa she mo ni shejure ne bukas ne fatu etana fo awre kamba babe o sadori na gwako etana fo bonga be jakore woro bo ati sadori e canton feme bonga yebo an shejure na gabi be mongu kan etana fo afwe honum bam kreba mo pay ko esu bo an shejure on poli be bonsko jajiti sa be an fombore su bo an shejure rajaro be an zarabu ebu etana fo nyore be olamba kome patrice isa ba o fomboro su bo an kreshe jore nan kroti kadi ke botu etana fo sa duri tie ba fom le ni bu she gum bu ke bo ye shi mo kroti ma ko ma no an ma ko no ma e sanga yanga krefin san sanga yanga ni ni la fa ba mo kene zami kuna fe ko ra fa shi mo bu e bo an she jore na kun kun ter kroti etana fom bo beres ma fa kada shi fa bari yanga berena etana fo ala sanato be ni ala sani adam yang ada masih naya masih bensma ama kura fakada sini apa jufen naya kura bo ini sejuru naya fatu jama kere ya ada masih na ya yo amanshe yang labari be bukaso ya tanafo ya niwabe na ya bondori ya niwa Amadu Kasim Amadu Kasim filani nga numa ibato remoto ini ngwebe ibato remoto nzara yang alaji abasa fierino do nyebere to bato moto ni yaka sangaso itana kiji jire yang afako alaji togoni she de fierin gwengwe bere nga teke bakabe bubere ni beyo jire bere ini itana bere ni jire nyaka itana ni jire ni ifari moto e fashiri no fa imoto kere afa boto moto ni enon so to nga sanga be baji jirin weni o ma moto kere ni naka moto kere ni o jilir ko sona yi moto kere ni to shima ginan no sono kere dina di jire bere beni be afa buide o yi kere ni
wa Quraishi ma amma moto kerin kuno imoto kadashi wono fabuka yangi karti boy fatumba so ikero fa wula moto kere kuno to jande yani wani ni shire kun kun kare ya telefoni e madu kasim ni shire jande ya boy mo kere ni wara ya fa bu ye de fe yanga krofado do alaje abas fierin do de ke go tomotoni ene fama alaje abas wara itanafo docteur bawa bo ci fita doni inati yemo tomso yanga yes mai tangara fo nomba yirina abra ngona abra saninzo abrono nena abraso abra ngona abra saninzo abrono nena abraso wara itanafo amadu kasim mai tangara fo nyama Irina Abrangwana Ningo, Abramo Kwenijin, Abrangwa Ningo, Abrangwa Nina Jande, Esushira Mona, Kurubukea, Na Yefte, Nyene Nengengu, Yedama Shimwebana, Yeyo Amashe, Yeo Krefinzo, Miti Abrana Ningo, Radio Communauté, La Voix de l'Otisu, Tikalabaribu Mikona Yusu, Chame Kongwenu, Ka Yepakinu, Na Yefama Lantanafuangwa, Anima Bie, Ka Ibe, Kosisifu Benjamin, Neka minifa la barifu mama damashi na nyo amanshe Biba unu neti la barima wabikun yekpe nyibane bakwa kinufa mama